Alansan ang lidas-lidas ngawi tayo insanan, ang omis ngawi ang ingis. Ang osanang nagingay ginapasik-pasikan di kayo kya. Kada tako lihuay tapinay, kasasari tako damungon si ko daminamangon. Now, inagada mo nang nababayan magkaringaw diti, ang bila ko papatod, noon na papakaringaw, manako waro o sundait, waro o susuyan, waro sudawil, teka waro at boros ko pangun suban nga amilah nagi. Mana pa di kayo po surato pag keringaw di kayo, maya di ti WhatsApp keringaw FM, kusung isa siyam 5-8-6-8-6-8. O sa ikaw papata na pag keringaw, o milaw ko nagi papata na pason kya, patada na pa di kayo, mani kayo po surato, ngaran di kayo tada nam nagi pason, patada nagi maya WhatsApp, teka iti Facebook keringaw FM. Jam ko hapada misa ko sabon, orang ngawat kabar keningaw FM tada diti tada ko tolu megal kasari tiki tada ko tolu jam ko pada misal tolu na pad minit ko sabon makin otak ko ada toput sandukut montok tada baino nuko piyo hasusuyan da sandukut da tada diti kakal ko da magandar giso mereka tertimpu abahama tapi naik ko suai ka babayan dinulud apa perangaw ko nagi di kayo sining-sining di tangan lumis mana pamulihis ginawa di kayo ko sabon da baino. Asa ka ilag ya, papailang ko nagi kumadi kayo, karahit na kapailaan kiguna montok tadaw diti. Abaha majam ko siya malimo minit ako sabon, hitira kayo ng tako, asa ng kanta, timpo na itako, kaprangahan sinding. Sinima tadi Linda Nanuil itindalanon. Itino Radio Malaysia, Kering FM, kuhoy aramay bo.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orongaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo tolu apat apat. Pokyo putan id nomor iso onom, teko iso walu. Osiri bagatang, osinang kosudongot gatang.

0: Ama, kaadi chiguya, basti man takaw gampiya at bawang takaw.
1: O tapot iri, no aw gampiya at bawang takaw, aw takaw kanut wai tuburisi am arumbak. Isa ko naging mantad kolumisan na pumagunan.
0: O tapot tay.
1: Kaya lang ko, tumanod ko bisan kaya nun po sarili, kiharus ginumo 600 turu na hapadam 2 bawang it pengtong ka paguntakaw. Am 2 na hapadam 5 kamantad bawang dila na panu na trinomos.
0: Am pengko na takaw mamagampit bawang takaw.
1: Kada pamansoy hal-hal it karumos am karumbak nagi dat bawang.
0: Oh, sunodan ko yara mesti mantakaw gampiya at bawang takaw kiyama.
1: At tapat kapiya.

0: FM Karangahan Maya Frekuensi Siam Noho Pedem Apa Titik Turu Megahertz.
1: Uy, oh, di balam. Maya ko pahila lah. Mansa ko pahila.
2: Eh.
1: Uy.
2: Ay, no dia manu itin sa depan naik leh.
1: Eh, Jirin, mangaya ko pa sa bawang.
2: Ato, kay ingga man ako wagi wala ito, masukay ti bawang ay.
1: Ay, warok ba nga. Tamadan ko na may pa sa bawang. O, sunong bagiat sa daupan may pa sa bawang.
2: Mila nagid at masoy bawang ay sasala. Nga, intan bagya. I, may bagya dit. Aw, po sumadap asadap. Nagyati, pukulan ng labi, ina.
1: Iri, nagidat to sunong may pa sa daupan.
2: Pinka, kabara sa malayang lahing. Sasadapan na pa nga, amilam may pimpan now lalabi pa kopya iti bawang papasal nga gumuot kanta kandita kopya so nang kumaysa na pa nga sigarin arikatan kadlumpadang nga ay sa tulong ka kita kaduwa na pa nga otuwangan kam ay sa tulong ka kita kurba ka na dit kawuyan ni taasin naman ng palis ay sa ko kita muti
1: iho na kiyo muli ako panating nga pota daw ako damuli
2: baham ka na na pota di ka muli
1: ay bah kana
3: Kaino, ramai tokoh pemaramayan tadau kabansan. Popoing kawas jalur gemilang om jati diri montok pisumpuruan magigion. Pemaramayan tadau kabansan okon kenopo. Kokaramayan ngapeno ketanda penudukan kepogulu om lang tokoh. Sebagai magigion Malaysia dit magipapantang om misumpuru. Popo kita kupurimanan olisi om opus kumat pogun mulong magisusuai ugama tinaru adat om kobasanan. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Kotobian mamaramai tadau kabansan mantad RTM teman setia anda.

Jam ko hopod dapat na hopod minit ko sabon pon siko kumari ko yu kakal mi apai dahai hiti Radio Malaysia kening FM ke kakal tak po hiti da ko selimbahan na boros dusun ku hoi aramai bo alang sandah na ko lihis ngaya ginawa di ko yu na korang oda sining-sining na ko ni nulu da kesaban diti mada pemelihis ginawa di ko yu amkada lihoi tapi na iko jam ko pada miso ko saban diti makinau to ko dot kabar kening FM kada nagi lihoi tada diti tada ko tolu jam ko pada miso tolu na hopad minit ke sabon makin otakoh diti ababayan sondukut. Baik ko robot tapi naik ko kumadi ko yu di taurahian na mamason main apa di ko yu poto da pasan di ko yu ya megal kasari maya diti WhatsApp mandi ko yu tay pengaran di ko yu tadan di ko yu ang pasan tay ko suai ko mandi ko yu tay po ambilah ko nagi dat mamaguno diti voice note poto da na po di ko yu maya diti WhatsApp keninga FM tay ko ambilah nagi mamason maya diti Facebook keninga FM hebat syoknya harap patimpo matang di ko yu da mag keringau mana ku waras susuyan mandi ko yu po gilangai kumad magi kinangaw ngawi maya na pa di kayo patadahat pagkaringaw di kayo maya di ti WhatsApp TKT Facebook keningaw FM damat na bagandad-gandad di kayo kaya damat na gida makinaw toko wari kata timpo di jam ko pada misa kasabon kada po mumalihis ginawa miyang pay sining nulo di kasabon iti makinaw sining mata di Rida Sopirosirosi.

Koilo konangku, mamanaw gakod miampai lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai breeze walk, nopo nga iso pungyatan tinandit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi otopot om osinang manwonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osonong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk, id suang seminggu.

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoro katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: ko.
1: Ito ako tingkat 2, te.
0: Tingkat 2? Oro to ako kita dika, ikot Maria.
1: Kanagi di abay. Kawili hi, te abay.
2: Kapiyag ka igo Maria. Kano mo iir kau hila igo Maria. Nama-nama to miserita. Makan kita, tay ko minum nga. Milo nagi kiyo.
1: Milo nagi babay. Minum ako dadi, tinuman dit ako kadukal, oboy.
2: Jaga badan kakatuman igo Maria beno kiyo.
1: Nabo?
2: Alayd kita na daak na kapirubak kiyo igo Maria.
1: Miri nagi babay. Yo nga, namagad ka sa aritong ako yung bulitan. Nga pa yung kurapadigimado at tugas, boboy.
2: Go Maria. Pa yung kukuradit, kawawayan karadyaan ng hilo, Go Maria.
1: May kakasari, boboy. Ay, so pisuayan. Tambalit hilo nga, spotting nga, boboy. Iri pa dila, boboy, ito. Siguli ako na ulit.
2: Ay, laan ko na rin, Go Maria. Langadon ko doho, kiyo.
1: Langadon ko ba to? Ang sanang tambalot ba, kaya, boy. Yan, Jila, Lisa, may ka naging boboy.
2: Na, kiyo kang ko.
1: Lahat kita na hiti, boy.
2: Kiyo.
1: Kano mo yung pag-iwang rasok? Mamalanja ako di kan rasok na ba, no? Nga, awi, at ako ko piyati tinungon.
2: Otoy, dog Maria. Umurah ko nang tibay no. Mamlanja ko ping Maria bay no. Oy, kyo. Kano no, Go Maria. Jealous no kan tayo lay. Angela Melissa Tigkailo no kyo, Go Maria.
1: Agum, nakapiyo di kan. At tangkip na boras, boboy. Bam ka nakapiyo. At tuwangan kita muli.
2: Bah, kano no.
3: Pagago susuyan sundukot minggu depan
1: sining tong lumis makinangaw kapailaan pasan makikinangaw makinangaw kiningaw FM mayat frequency siam na hapadam 4.2 MHz mayat lunapohat karalado iawit-awit na mamanaw pisaang-saang dot may dumo makinangaw idapur dapat magansak, toy ko, dapat dot mirumaruma. Hinang ka na po, kinanghano, kiningaw FM, niyampay dahay, ito sa limbahan, boros susun.

pahalulum am asusungkor rarondo ambokon. Sinopono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitri taka ang susuai. Kansaya na ngapura oro kebangsaan, intoramon ra RTM, teman.

halulum am asusungkor rarondo ambokon. Sino pono pangkakalitang taka, ika ihondo ang hibitri taka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTM,

au Henry Pangal asiha kapo ang kiningaw kirimbay hitu pailiray akita kirimbay alom pahayaman onsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramay.